0: Singora na 30 minutes ngakaro kube kuma nongloko hluvuka Gaza. Wings edu nene.
1: Nongoloko
2: Chuvuka Gaza
1: Pensula Instituto de Comunicação Social Entrissano na Rádio Moçambique Emissor Provincial Eca Gaza
3: Setu oranzeka ya kulosa itlele koyozela ka umwani nongoloko Hluvuka Gaza uashiwaka kaleshitichi akashenge shoranga itava ivulavula himavadwi yankohlola kumbe tuberculose itava itiva leshaku umakumisa kuyini amavadwi lawa nashona ishini ifanelaku kuva hixiyentsha akuva hitivhikela ka mavadwi lawa akashenge shaumbiri itaramba na kulori wa ntirho Salomão Chauki kusukela axifundza xaka Masangena lweyi a nga ta hitiselaka a mahungu ma vulaka leswaku ntlhanganu wa ku kalanga lumbi mfumo a Juago na u tirhisana ni ndzawulo ya tawudawu xinyimo xa xifundza xaka Masangena hi lowu u wupfiseke vavasati mayelano ni tawudawu hambi ni tawubasisi a nongonoko lowu u bindzuliwa u tlhela u kombisiwa hi mina Nelia Matsinyi a xoxi a hi tweni ni nangalile

0: nzaku kaunanga na inga tekanga ankari wakulea nyamukia tanile shivuleke kusunguleni kanongonoku waina itava ivulavula himavadri yankohlola kumbe tuberculose na shilitano itaramba Anastasia Saveka mumwe kalava vauvonelelaka avanhu vatlanganaka ni mavadri lawa hi xinyimo xa ximbutsu. Abulu leli fambisiwi na kulori wa ntirhu Madalena Makwakwa uyingisetile linene.
1: Mavagu ya ndere i mavagu ya moya. Mavagu ya moya yini ku a munhu wa ndere loko a khohlola na ku gamakene na yena o a wetshemula wa yi kuma. Purisi va ngo hi swona leswi va ngo i mavagu ya moya. Hayi mavagu ya masangu, mavagu ya moya. Hi ku tshama ni munhu wa ndere na vakwa hi ndere. Tengi uyi kuma loko yena n'winyi wa yona a nga ti vhikeli, a nga vhikeli ni maxaka, u ma kuma hi moya ku khohlo, a khohlola leswiya swi ku swa ya twa swa ku munhu hi ku khohlola yana ku swa. Poniseri milo wa vanhu va wu kumile nyana moya lowuya, hambe hi munyuku nambe hi ku bula i mavagu ya moya ya ku ma kuma hi moya. I mavagu ya ku mavagu hambe hi vuthulu hambe hi masemende mavagu ya madlaya maphaphu a travesi ka kukulisa ku vamayake ma nghene hi moya se ma takara a maphaphu lawaya se munhu a kumeka swa ku a maphaphu lawa ma karhale leswi a sungula ku xa a wondza
2: hiswona hi swihi hi swibiko nyameni ni swikombiso swa ku munhu loyi se a hlaseliwa hi ndere kumbe nkhohlolo.
1: A swibiko swa ku u n'wi vona munhu loyi swa ku se a ngheneliwi lexi xitsongwatsongwana xa ndlela a khohlolela nga nyimi a badla ni wusiku a wondza a nga pfumeli a nga swi koti ku ga a tlhela futhi ni ku khohlola a wondza a kuma nyuku wa wusiku a pfumala a ku ga swi zamazama leswo sweswo a munyiko ya ku i nsinku wa swona
2: hi swona hi vulile leswaku mavagu lawa ma tlulelana ma nga tlulelana hi ndlela yi ya kona
1: a ku tlulelana ka mavagu ya ndere sempre a munhu wa ndere loko a khohlola a tlulela munghana loyi a nga na yena se swa ku tala hi ntamu i ku khohlola loko munhu a nga ti vhikeli loko a nga na xivhimbo u lima swibombeni lowu
2: hi nga ti vhikeli hi ndlela yi ya kona
1: ambala ku ti vhikeli mavagu ya ndere ku lunga hi pfula majanela ya swipfalo a nga tshami ni xipfalo xi pfalekile durant 24 horas mixoni makambu tengi u pfula majanela u pfula swipfalo nambe ku na ni xirhama moya lowu nghenaku i murhi a loko u titwa swa ku ei mina na mukhuhlwana mbanga le ndere ku siku la ndlela a wu li tivi ndli nga nghena hi lona ni swa ku se u na lawa u swi tivi hikuva a wu se ya xibedhlela goka maxikara loko u nga na maxikara u nga tshiku u loko khohlola u pfala hi mpama ya voko dobrara a voko petsa voko la ka kotovhelo u tshemula hi hansi u khohlola hi hansi loko xitsongwatsongwana loko se u khohlola xi ta khumbuka na se xikarhalile
2: hi swona muyingiseti wa ku rhandzeka karhi hi leyana ka ndzawulo ya ta vudhawu lana hi bulaka hi leti yelanaka ni ku ni mavabyi ya ndere kumbe nkohlola haleni nga na tekinika kumbe ntlhari ya Anastasia Saveka loyi a tirhelaka ka xigava xa tindlela hi nga vula yini hi tinhlayo leti ta vanhu va kambiweke ku fambeni ka n'hweti ya Janeri ku ya fika nomo lowu va tsumbuliwa ku va va ni mavabyi ya ndere kumbe nkohlola
1: ka lembe lele kusukela ka Janeri a teka swoswi hi nga ha bala swa ku se nawo a ma 400 quasi 500 ni le kwazi yini ku a ta judlu ni ya goxo a yi se tipatsa majaka Janeri ni Junyu hi ve ni a 454 wa vanhu va ku kumiwa ni ndere ka tiko la ximbuso
2: hi swona loko hi hambanisa hi lembeleni leli hundzeke nhlayo yi kombisa ku yehla kumbe yi kombisa khuphuka
1: a ku hambanyisa lembe lela 2025 yi yehlile hi tlhelo la 14% a lembe li nga hela a mavagu a mali henhla hi ntamu maji yehlile ka lembe leri swi komba ku nga ku swa yantswa a yi khwelanga hi ntamu
2: hi swona tinhlayo ta vutimba byi ti nga ti leti landzelelaka ku phuza mirhi ya ku lwisana ni ndlere kumbe nkohlolo nomo lowu laha ximbutsu hi tihi timbabyi leti tekaka mimirhi ya ku daha a nkohlolo kumbe ndlere
1: kalembeleli akalembeleli hinawo amakwatisenji tali kuni lava nga sungule Janeri lava nga phuza bembembembe khwazi khwazi a loko sungula muri Janeri wa gama hi Junyu o ku sungula ka Julu se hi nga ha bala tihlayo ta ku kusukela ka Janeri a tinyamutla se hi aka makinyentu kama kinyenzi loko iti pase kwa inge si si pase bema je se Afrika kama kinyenzi sika laka janeiro ate agosto.
2: Eshwa ba kona.
1: Evanu lava vazi teka kwa ukuta watata teka mura. Aiseto shoko kuni luanga tanzia kamba tanzia kuni meyo luyo ima kuku aza kuma kupuza mura.
2: Eshwa akala vava mutsuka kumshale shako. Eusi wa shaili la shaka ngava kona lava tukula kamiri kumbe vatukula atratamini. Inshinde shumita kumshi angela shaka vava ngatukuli. Ii jonzo leva siluaka.
1: Ah, para ku amurua wander vela, wava. Mas va gueli, wava chelava suit, wava chelava gatsukuli, catelulandere, sakala, aku amunu, azugula, achelanga sungulis. But azugula spimosanta no masi, kumachana, mas look, mutsumbula. Initi numer leti, kambakosoka bava. But what samoku ayotsukula go say, anga, and anga ayoisia. Say a phone of baba, uquin, mamma no quia, one corner, no zanzega. Say wafikelu a langa corn, and bova kulukunim mova ling, and ionash. Belela kuva ku ifamba ipushele tlela hi vanyika amuri kuva ku va continuara ku phuza swakala ku munhu a tsukula muri yini ku kuni valandzelile valandzelelaku a ku dwenti wa mina axi amuvagulwe tenge a head amuri loko loko nga head swi thakarata a utun'wini la yena ni ka ndyangu wa yena swakala ku munhu a tshika amuri wa ndere divesi loko a tshika wa yeliwa a ya gweliwa timfanelo ni maendlela swa ku vala ku u nga ku karhati murhi lowu Tengo uma isalir. Ita kupuna hilir. Ambe ngana shaku giyo maje amaritua hina. Wa maata duwende atlana asungula kupuza mwuri.
2: Yesho, mavajila wa madai wimpimu wankari munu kuwa igemeta tratamento la shpiritan loko isungula loko ikambiwa itumbuliu. Imfuka wankari munu oke igemeta kule shwako la se shashega se munu lui. Ititua shwako se mkotile aanyili mpimu wankari wui wako kumbeshe ambane mavajwe.
1: Seva alana kuni tindira musovo imbiri. Kuni lo wangu ise sivili. Lo wanchana tuwe tini yungwe. Kuni lo wangu iresistente. Maleme mambiri ni munu watu huiti. Sweza shuma iresistente ini shuma musovo imbiri. Kuni lwe for example anga tama ni munu. Anga wakwe mawakwe la wayandere la. Ya chumila ya machuma mambiri ati utivangu itu beguluzi resistant. Atama anga sutiva asungula kutashibelela. Wamukuma logo na afika ama amusubulu wa machuma mambiri wa 24 meses. Kuni lwa waku atata kambi wakuma soko anindere lia ya nchanotitini yungu. Majilo kutata sungula muri lu wa nchanotitini yungu. Anga ufambi kwasi. Alo, vatsika alo, vanda puza mzuku, vanda puza mdwana, haya mtana shakuku. Se ugama urizishitira umu wako uko laya. Kamirile ya munu ku imunu kwa tu defisi. Se umu wako ule warizishitira laya. Se ilu ungata ku se utsika alo wa sejimezi jilo. Uya kalo uya, se utalanzele liwa ativindi kwa tu mezi. Alo, wati notu dunia ulo wa sungulo utalanzele loku mabe wa gama isejimezi. Elisho ku loku se apuzi limuru luwa na se kufika nchano watu weti. Atas belasata kamu shopping, kamu shopping sungguh sungguh ni sendir. Saya alukola, saya kumpel wasu korsola sendhano tu wait. Ikumpel saya uti yang umbir, ikumpel saya uti yang tan, ikumpel saya sendhano ni yang kuda saya kata um. Lo aku mega shopping leh sendhano ni yang melanga kamu wasu korsola saya asih basang. Saya tan sungguh laka lo ya wan cuma lama cuma berada wait ini mune. Macam betul saya angkat sikit orang sesuatu azaita. Ah, mahu gender. Mani msowe nyingi, ya kambele shikosolo, ya kambele mshishitu, ya kambele hii, mae kokoto, ya kambele mchinilu wa kususa mfoto, uvo na ma.

0: aye alele swidwenti amuna abalaka swona swa ku la ni khumule ndere maxiki inzaka ni khumule ndere nzaka leyi ku yo famba mani ku yo famba mani mana aleswo ya switwa ya swi yamukela maxiki i nge landziseli hi munhu loyi a ngo vakwa hina hi le ina papayi ha pfumela swa ku wena u hambanyisiwile maxi ala lexi nga ni lisimo i ku wena u hanya a ku hambanyisiwa ka wena u ta hi nyika leswi hi ta kuma ha leswi pura hi za hi dlaya lava ku hambanyisana lava hi tenge u kambiwa xikambelo xa xifuvo u kambiwa xikhohlolo u kambiwa muxixiti u kambiwa yini pura ta ze kuma swa ku a ku hambanyisile maxi a ta ku vona tlhela wa hanya a hi va landziseli a hi va pfumeleli futhi a hi vatsimbi na yo hanyisa amavaku ya nkhohlolo loko mali ndyangwini
1: ndzhaku ka bulu na Anastasia Saveka a swoswi hi ta teka lipfumba hi kongoma aka Masanjena lani hi nga ta hlanganaka na kulori wa ntirho Saloma Ncauki loyi a nga ta hi tisela mahungu ma vulaka leswaku nhlangano wa ku kala u nga lombi mfumo a Zwagu na wu tirhisana ni ndzawulo ya tawudhawu xiyimo xa xifundza lexiyana hi lowu u wufiseke vavasati mayelano ni tawudhawu hambini wu basisi
2: marito ma hlamuseriwile hi Sara Ncauki loko a ri karhi a burisana na vukolobyana bya mahungu loyi a vuleke leswaku tidyondzo letiyani ti tekeke emasiku mambirhi hi leti ti fambelanaka ngopfungopfu na ku dyondzisa a ta matshamele ya n'wansati na tintombi loko a fikaka nkarhi wa yena lowu kombisaka leswaku i kurhile a nga siku misruwali loko Sara a ri karhi a vulavulaka a vulele leswaku tidyondzo letiyani hi leti ti nga ta va ti pfuna ngopfu swinene eka vamamani ku va va tiva a matikhomele na maendlele loko a fikile ka nkarhi lowuyani
3: na ni hlaya leswaku hi haleni na ku fambisiwa tidyondzo leti yelanaka ni ku vonelela ta vutomi ta ku tibasisa ka titombi na hina vamamani tanihileswi hi swi tivaka leswaku hina vaphariseri va hina lava va nga va Zwagu lava va swi koteke a ku ve va phakela makiti lawa ma nga hina materiyali ya mayelano na vutibasisi lelo hi li hlayaka
2: mayelano na tidyondzo letiyani Sara a vurile leswaku a le ku vulavuliseni na nhlangano lowu nga lombeke mfumo wu chiwaka Zwagu leswaku tidyondzo letiyani ti nga heleli laha va paruleke kona a makumanharhu ya va kambe ti famba na lomu migangeni ya ku hambanahambana ku va ti dyondzisa a vamamani na tintombi ku va va tiva a matikhomele loko va fikile eka nkarhini wa vona wa ku kombisa a ku kula ka vona ku nga vusati naswona a tlhelela vula leswaku ku vonekile ntsako swinene ka lava amukeleke tidyondzo leti leswaku a va nga swi tivi hi enteleli wa swona kambe hikwalaho ka tidyondzo letiyani va kumile a ku va va tiva maendlelo ya swilo swa ku hambanahambana mayelano na matikhomele na vu na makulele ya wansati swin'we na matihlayisele ya kona
3: a xa ku sungula vona lava va hi nyikaka tidyondzo leti hi le phakati ka ku khuluma na vona leswaku swi nga gameli laha hi lava leswaku va hi pfunisela hi timhaka ta ku hambiwa a tihlengeletano lomugangeni
1: i cancel na kulori Saloma Ncauki hikuva u hi tisela a hungu leli hi fikile makumu ka un'wana nongonoko hluvuka Gaza u haxiwaka ka le xitichi nyamuntlha hi vulavulile hi mavabyi ya nkhohlola kumbe tuberculosi ivi hi tiva leswaku i swini hi fanelaka ku va hi swi enca a ku va hi tivhikela ka mavabyi lawa tsundzuka a nongonoko lowu u humelele hikwalaho ka xipfumelelwani xa ku tirhisana ka Instituto de Comunicação Social swin'we ni Radio Mozambique makungu ku paluxa mahungu mayelano ni tinhlokomhaka ta ku hambanahambana leti ti tlhengelaka a ku hluvukiseni ka miganga Nele Matsinyi a kumekile ka vubindzuli ni vukombisi la nongonoko lowu hi ta tlhele vuya masiku mataka lixile
4: Nongoloko
5: Chuvuka Gaza
4: Peninsula Instituto de Comunicação Social Entrissando na Rádio Moçambique Emissora Provincial Eka Gaza

shile maungu mhlayi Nicola Mukhavele ntla wa vongo rongiliweke olodzi ya tanza uli ta uda useni isa isil mahlweni mitiro ya ku yenda ata uda utelana kani ma operasao kantlanu wa vanhu ka xibedhlele xa ximoyo eka lava va kumekeke ka ku lapiwa loko ku hlayiwa wansati wa ku fika ka ntlhanu wa makume wa malembe na ntlhanu na lin'we tanihi murhangeli kumbexana holobye ya tawuda wa tlhamisela leswaku mintirho leyi katsa ku ve ni ku lulamitiwa leyi tirhanaka ni ku ve ku landziwa mintirho ya ntshimantshima leyi kumekaka eka xibedhlele lexiyana ka gaza ku fika ka 1,500 wa vahanyi hi lava nga ta va va phakeliwa michikitelo mintirho leyi nga ta va yi landziwa eka vhiki la wumbirhi ka n'hweti ya Ndzhati. Mintirho leyi yi ta katsa ku vhikela madzedzedze ma vangiwaka hi tinsuna. Tanihi marito ya murhangeli wa tawudahu lomu ka gaza mulasi wa sivangu u tlhapisela leswaku handle ka ku ve ku yaveliwa michikitelo ku ta va ku landziwa nakona leti yelanaka ni mintirho ya ku ve ku voneliwa vatsongwana ka leti yelanaka ni ku va tlhava a tinyezani. Murhangeli wa tiko tlhamisela leswaku buku leli nga ni nhlokomhaka leyi nge Ducativeiro a Presidencia da Republica li pfuna leswaku vanhu va tiyisela hambiloko va tlhangana ni swiharanganya swa ku hambanahambana. Marito lawa murhangeli wa matiko a ma tlhamiselile le ximoyo nkarhi a nga bula ni vatsali va mabuku vo karhi lava nga kumekaka ndhawu leyi nkarhi lowu a nga kombisa buku leli li hlayiwaka Ducativeiro a Presidencia da Republica. Nhlengelo ni mapimo lawa ma dokadikiweke le ka nhlangano wa 10 wa bandla la Frelimo hi lawa ma pfumeleliweke ku ve ni ma nyikeliwa ka nhlanganokulu wa bandla la Frelimo ku ve ni le ma ta tiva ku nyikiwa undhawula lona ni ku ve ma tiva ku landziwa matshan'wini ya ku ve ku landziwa a ntshimantshima ni tinhlokomhaka leti ti xuxiweke. Murhangeli wa vamamani va OMM ya tsatsiya swirho swa nhlangano lowu leswaku swi endla ku hinkwaswo ku ve ni swi paluxa ni ku ve ni swi nyikela a ku endla mintirho leyi nga ta kota ku pfuna ku ve yi nyika a mintirho eka van'wanyani vanhu va ku hambanahambana. Marito lawa Geta Chapa ma hlayile nkarhi a nga ha pfuxela muyaku wa ntsindza wa nhlangano lowu kumekaka le dorobeni ra ximoyo. Tama tshamele ya nkama dropa la tete lo linga tava li hisa ku fika 32 jo magraus beira na mpula maputu ni kanche njai 29 pemba kilimani 28 vilankulu 27 shimoyu na inyambani 26 yevugamu lishinga ni 25 graus celsius hitilo kumkombisa mahungu rinzela mangwani ka minkarhi leyi ataka rixile.

0: mandla yo basa xitsimbiso xa vutomi
1: kundzuli tindhambi kambe a vubasisi laha simama hlamba a mandla hi mati ni sabawu na u nge se nadla ni loko wa ha le gama ku tirhisa a xikoti kumbexana ku khoma swin'wanyani swa nchaka
0: tivhikeli u vhikela ndyangu wa wena ka mavabyi
2: Le 8 horas na 14 minutos, e tafam sala no na kanza ko ve ku mele no ku jornal da manhã, ni maungu im so provincia la gaza en karo ku ve patsa vunanga, ku sikutanya muhla tsunzuka mu ngiselo granza kanya muhla leka 25 ka agosto ka 2026. Vo chocholoza. Vanwan vavanuna.

Eleka 8 horas na 34 minutos, Joaquim Machiani Makwakwa. Ei, tu magata mal empela. Takarata. Kube loko avulavula hi mali, a vulavula hi ku lomu ntirhweni lomu phela u nga tshuka mi vona munhu a pfuka entirhweni ku hi leswa swinene ku ve wa yi vona mpela se na n'wina vamamani kumbe n'wina vapapayi loko kumbexana mulumuzana a vuya kaya ku lava ku mi hlayisa kahle hikusa mi nga tshuka mi fika mi kuma swa ku ha a nga leta tinene mipimisana kumbexana o va ni mari ya zinya se kaya ku va ku na mari ya zinya a nga mi kuma handle hi ku lomu mintirhweni lomu va mi khakhambisaka se loko a vuya kaya laha la ku fika ku rhuxa na we wa fika mi tatela swa ku tatela se hi ta ku yini ke to ti vulavulaka hi Johana ka n'wana ku heyi kasi ha yini ku ve loko vutomi la n'wina li nga fambi ku hakela va kuleka ku ve swa humelela phela a wu swi yimbelela ngili vuprofeti ku ve swilo leswi endlekaka le ka 8 na 35 minutes dia 25 ka agosto ka 2026.

Oituna 41 minutes kunene ah akuna swakutula mpimo swo swi twaka akuna loko anga na ma problem hinkwenu na wona kasi kola ku iti khoma mpela ku sa loko u kolonga ti khome ah u ta fika ntirhweni u sungula ku hahela vanhu sungula ku khulumela va sungula ku na va ha ku vona oka ke leswi u nga n'wa hosi la ntirhweni na wa ha fika misisi tlakuka ya va kulega va swi swa ku heyi se a fikile n'wa hosi se a swi lavisi ku mahisa xiswona mpela leswi nga zama kuma maproblema leya ku vuliwa emakhwirini balo impela le ka 8:41 minute hi navela mixunene ka muyingiseti wa ku rhandzeka mi tipata ni mintirho leyi ya radio Mozambique laha ku lavekaka kona 8:41 minute

Biku wa xitsundzuxo mayelano ni dyandza lamalanga 2026-2027 hikwalaho ka ku va ku nga tshuka ku vonaka El Nino exifundzankulu Gaza. Ka leti yelanaka ni ku lumukela ka dyandza, ku nyimeliwa leswaku xifundzankulu Gaza ku vonaka ku kala ka timpfula hi nkarhi wa malanga ya 2026-2027 mhaka leyi ngo tshukaka yi vanga dyandza ni ku omisa. Ku omisa ka ku yantswa ka swifundza swa xikwalakwala na masingiri. Ku omisa ka ku tlula mpimo swifundza swa xigubu, masanjena na mapayi. Hambi swilitano, xinyimo lexi xi nga tlhela xi khumba swifundza leswi swi kalaka swi nga hlayiwanga swa ku fana ni Ximbutsu, Gijani, Mabalani, Xokwe ni Kamandlakazi. Hikolaho ku laveka leswaku ku landziwa tindlela ta uvhikeli la ku omisa. Ka leti tiyelanaka ni mati ni ku hlayisa mahanyela. A hi hlayiseni mati ka swigwa leswi baseke swi tlhela swi mbonyiwa hi tindlela tinene a ku va ma nga tlhangani ni switsongwatsongwani. A hi tirhiseni mati hi tindlela tinene a ku va ma nga luzeki. Ka leti yelanaka ni vurimi, a hi tirhiseni timbewu leti ti sikiselaka ka dyandza ku fana ni mitsumbula, swiketsa, mihwambu, mapila na hambi ku va hi londzovota minkova a ku va hi kuma ndzongo. Kata ufui, a hiseni tihomu ka tindhawu leti ku nga ni mati ni gwanyi a ku va ku ponisiwa vutomi la swifuyu leswi. Lowu i mbiku wa muti wu lumukelaka timhangu hi ntirhisano ni muti wa matirhela ya xihatla exifundzankulu Gaza.

Rishile mongu mhlayini kwa lomu kavele. Ntlawa vongori urangiliwe ka iholodzi ya tantsawulo ya tawuda huseni yisa yisile mahlweni mintirho ya ku endla a ulaphi laha ntlhanu wa vanhu leswi tiwaka maoperasao ka xibedhlela xa ximoyo eka lava va opereriweke ku hlayiwa leswaku kumeka wansati wa ku fika ntlhanu wa makume wa malembe na ntlhanu na lin'we tanihi marito ya murhangeli wa ndzawulo ya tawuda huseni yisa hlamusela leswaku mintirho leyi yi katsa ku veni ku landziwa a tindlela tinene ta ku veni ku laphiwa lava va kumekaka na va karhata na va ni mavabyi ya ntshimatshima ka Gaza ku fika ka 1,000,000 na 500,000 wa vahanyi lava va nga ta va va phakeriwa michikitelo mintirho leyi nga ta va yi landziwa ka vhiki la 2 la n'hweti ya Ndzhati mintirho leyi katsa ku vhikela madzedzetse ma vangiwaka hi tinsuna tanihi marito ya murhangeli wa tawudawu lomu ka Gaza Mulasi wa Simanku ku hlamusela leswaku handle ka ku yavela michikitelo ku ta landziwa nakona mintirho ya ku tlhava tinyezani eka vatsongwana marito lawa Mulasi wa Simanku ma vulile bileni nkarhi ku nga wupfisiwa lava va nga ta va va tirha mintirho leyi yi ranhaka ni ku ve ku yaveliwa michikitelo eka vahanyi tiko murhangeli wa tiko u hlamusela leswaku buku lingani nhlokomhaka ya ku duka tiveyirwa presidence da republika hi leli li nga ta pfuna leswaku vanhu va tiyisela nhambi loko va hlangana ni swiharanganya swa ku hambanahambana marito lawa a ma vulile le ximoyo nkarhi a nga bula ni vatsari va mabuku vo karhi laha a nga ha hlamusela katsongo leti yelanaka ni vutomi bya yena hambi ntila wa yena ku fikela a kuleni ka yena Nhlengelo ni mapimo lawa madokadikiweke le ka nhlangano wa 11 wa bandla la Frelimo hi nga desma primera conferencia di quadros u pfumeleliwile laha ku nga ta va ku nyikeriwa eka nhlangano wukulu wa bandla leli leswaku u nyikiwa ndhawu eka lona marito lawa ma tamuseriwile hi munyikeri wa mahungu wa bandla la Frelimo loyi a vuleke leswaku hinkwaswo leswi swi hlengeliweke hikwalaho ka marito hambi hi mapimo swi fanela ku ve swi nyikeriwa eka lava va rhangelaka kumbexana ka nhlangano wukulu kumbe swinene ndzeni ka bandla la Frelimo ku ve ni swi ta nyikiwa mukhandlo wa swona murhangeri wa vamani va OMM a tsatsiya swirho swa nhlangano wa OMM leswaku swi endla ku hinkwaswo ku ve ni swi endla mintirho leyi nga ta va yi pfunisela ku ve yi nga nyikala a mintirho ka van'wanyani marito lawa geta chapa ma vulile nkarhi a nga ha pfuxela a muyaku wa ntshimatshima wa nhlangano lowu laha u kumekaka le dorobeni ra ximoyo ta matshamelo ya nkama doroba la 30 lowu nga ta hisa ku fika 32°C Beira na Pula Maputo na Xeixai 29, Pemba Kilimani 28, Vilankulu 27, Ximoyo Nyambani 26, e Vugamo Lixinga ni 25 graus Celsius. E tiro como combisa maungo, rinzela manguani kamikarlea taka rixilea.

Biku wa xitsundzuxo mayelano ni dyandza lamalanga 2026-2027 hikwalaho ka ku va ku nga tshuka ku vonaka El Nino exifundzankulu Gaza. Ka leti yelanaka ni ku lumukela ka dyandza, ku nyimeliwa leswaku xifundzankulu Gaza ku vonaka ku kala ka timpfula hi nkarhi wa malanga ya 2026-2027 mhaka leyi ngo tshukaka yi vanga dyandza ni ku omisa. Ku omisa ka ku yantswa ka swifundza swa Xikwalakwala na Masingiri, ku omisa ka ku tlula mpimo swifundza swa Xigubu, Masanjena na Mapayi. Hambi swilitano, xinyimo lexi xi nga tlhela xi khumba swifundza leswi swi kalaka swi nga hlayiwanga swa ku fana ni Ximbutsu, Gijani, Mabalani, Xokwe ni Kamandlakazi. Hikolaho ku laveka leswaku ku landziwa tindlela ta vhikeli la ku omisa. Ka leti tiyelanaka ni mati ni ku hlayisa mahanyela. A hi hlayiseni mati ka swigwa leswi baseke swi tlhela swi mbonyiwa hi tindlela tinene a ku va ma nga tlhangani ni switsongwatsongwani. A hi tirhiseni mati hi tindlela tinene a ku va ma nga luzeki. Ka leti yelanaka ni vurimi, a hi tirhiseni timbewu leti ti sikiselaka ka dyandza ku fana ni mitsumbula, swiketsa, mihwambu, mapila na hambi ku va hi londzovota minkova a ku va hi kuma ndzongo. Ka ta ufuyi, a hiseni tihomu ka tindhawu leti ku nga ni mati ni gwanyi a ku va ku ponisiwa vutomi la swifuyo leswi. Lowu i mbiku wa muti wu lumukelaka timhangu hi ntirhisano ni muti wa matirhela ya xihatla exifundzankulu Gaza.

de Moçambique, Titi, Gaza. Cucalagaimbi mo hihasha ngulibimi lachupi.

0: asa sangala kamlangolo ko nangala kaya di bindu da imsel provincial ya Gaza.
1: Usawula kampikizano unangalaka ya kukambi muya ntima ntima.
2: Kuva usawula wo ashterishku 744 cardinal.
3: Udeket hawa ngate ngoma. Loko disa uutihu usawula hawa ngate kero votar. Msana katu, upala nombore ya ujenja wena unabela kukuva usawula. Msana, unabala male, utumela ku in wasawula.
1: Loko unipaza mili, kongoma ka ukaluwa vanga bala otra delegasao. Uyasawula delegasao, yia ikuyona nevela kwa usawula kayona, hawa membele luwa wena amalika ku adikona. Yingisa mihando ya mpekiza nuhua, yote migivela nguto watiti dimitia ditumisa kukachi tichichia. Samanzani nguta ni sautomi unene. Ndambi seyipindile. Kamita obasisi ahihi. Sabamanzani ngumati ni sepu. Loko uchila kuja. Loko uchuwa ngunsokoni. Nilo kudimu letete nzangwa. Tivikele. Awini moya wawena kamaluati.

18 na 58 minutos, mixeta Rádio Moçambique, emissora provincial de Gaza, e com perícia em saco, ni com matanha mani, coloco mais né? E saca pela e com antiro, tele o rumo, e tanga lá, e xirádio, casco, e tarungulana, ni com famisana gafsiculeji, já was bilisi, com a comambirin tano na ué, ca. O ano 2026. Kurindela kaina ka mingisele kuva ke mintu le ikiri kare kufikela kwatsi kusikela ka loko itava isungulile ka le stitchi ilunda changana mishweni kutsemerisa loko kasi kuva ita longoloka ka lebyi vusiku kombela ka hina ikuva kempela hi fambisana kuya fika munzu kutani ngatava meya noiti na 10 minutes ler kutsemisa kuva ke kungari khale ita rambala rustinu botela ni mtiri kulodwe kasi mtiri kulure leswaku ke va fikisela mahungu ya xifundzankulu Gaza lawa ya nkoka ma endlekeke ka jambu leri hi ndzhaku itava ke ni nanga bya xintu ku va yitsanafutele vanhu bya ngalaa ku salantela national radio Mozambique hi 20 itava panorama politico kusuka ntela national ta madyela ti ta landzela loko nkarhi wu pfumeta hi 20 marungula ma ta suka ntela national hi ku landzela ta vani ni nkarhi ngani ku va 22 vana marungula ya xitichi ndzhaku ke 22 na 30 ta va matimu ya siku ku va lava.

0: 23 ra takatsakanya a ma tirela ya nyamuntla kuvake 23 minutes vani ultimo giorno rizari nyamahangwe wa le michinini mari martins a kulomba rito ili avupeleni wazibili wa kurula
1: Rádio Moçambique, Gaza.
0: 19 horas, Chifunzanculo, Gaza, me digo. Em cara, o Amahunga é Chifunzanculo, Gaza. Rostino Betela, ao pleno.
2: Mahungu ya Chifunza Nkulu Gaza. Nagonoko wa mahungu ya siku ni siku ya Radio Mosambiki.
3: Mario Martins ni mwengisewetze lipelile. Ntlano wa makumi wa vafambisi va memova ni ntlano na vanaro. Vakumwile imapuisa lomu Chifunza Nkulu Gaza ikuva vangalatifanelo. Takuva vafamisa mova ni kuba na vaputsile majala. Udana yeta machapu ni binzo ka Gaza itatia tikomponi. Titi tsalitseke kuva tikongoma eka nkuvu wata uchavisi. Fasi kuva va yai lanza maendela mantua maela ni kuba vata va kumaba teresano vantua. Ka tavusha visi le titi nchwa kumakata mwango wa shumza kulu Gaza nyamunta. Inga kuwa zibili risiku makumi wa mbiri na ntlano. Eka mauri lembe makuluma mberi tlanu nilingwe. Amara budu ya ka mukandlis, roshin botela ko binzo lundav, wingset ilnene. Ntlanu wa makumi ya vafumbi siba mimo, faila va kumi waeke, ima pui sekola kakuba, banga natupanelo takuba va chela mimo va Nikola Mukavelo.
4: Ntlano wa makume na ntlano na naro wa vachayeli va mimova hi lava va kumekaka khotsweni hi uphoyisa la tiko bya Mosambiki ka mavhiki lawa ya ugamu hikwalaka ku ve va hehliwa ku ve va chayela mimova na va dakwile na va nga na ni timfanelo ta ku ve va nga chayela mimova. Ku khomiwa ka vachayeli va mimova lava swi yelana ni mintirho leyi landziwaka hi uphoyisa lomu ka Gaza matshan'wini ya ku veni ku landziwa letelanaka ni mafambelo manene lomu switiratwini a mintirho leyi a yi landziwa hi uphoyisa xikan'we ni udwana le vonelaka ta mintleketo lomu switiratwini matshan'wini ya ku veni ku landziwa letelanaka ni ta mafambelo manene marito lawa ma hlamuseriwile a Radio Mosambiki lowu vonelaka ta wumune aka uphoyisa lomu ka Gaza tana Carlos Makwakwa lwe a tlhamuseleke leswaku a vanhu hinkwavo lava kumiweke hi ntshimantshima va kumiwile hikwalaka ku va chayela mimova va nga na timfanelo kambe hi ntshimantshima vo tala hi lava va nga chayela na va ti dakwelile. Carlos Makwakwa a ya mahlweni a tsatsiya leswaku a va chayeli hinkwavo loko va nghena xitiratwini ku laveka va famba hi laha ku lavekaka kona na va ni timfanelo hinkwato leti ti va nyikaka a ku ve va nga chayela mimova hambi ku kala va nga fambi na va dakwile.
5: Ntsaka ku hi veka nxaxameto ka maphoyisa leswaku va endla a wonelele hi vuxopaxopi ka mavhiki lama landzaka hi kuma ntlawa nyinga wa vanhu lava khomiwaka switiratwini van'wanyana hi ku chayela mimovha na va nga na makarata ya ku chayela hi yona van'wanyana hi lava chayelaka mimovha na va kankele magwala ka vhiki li nga hela kumeka 24 lava va nga kumeka na va li jele hi mayelano ya mhaka yoleyo. I vhiki leri na lona li helaka ntsengo wa kona wu fana ni wolowo wa vhiki leriya 24 ya vanhu 54 lava kumekaka na va kumeka na va hlamula hi mayelano ya ku chayela mimovha na va nga na makarata ni ku chayela mimovha na va kankele mabyala.
4: A hi le karhi hi longoloka ni marito ya lweyi a le vonelaka ta wumunhu aka mphoyisa lomu ka Gaza tana Carlos Makwakwa loko a ri karhi a tlhamusela hi letelanaka ni ku khotsiwa eka vanhu va nga li vangaki lava va hehliwaka ku veni va chayela mimovha na va dakwile ni ku kalaka timfanelo.
3: Vurengeli lata machapu ni bintu ka Gaza le tatsiya ka tukompo le titzalse kubanda ni kuvati ta kumeka eka nku wata ushavisi kambaputu uchiwa kufasi mada ni kuvati tisa maendela mantua kakuvati tava ti kuma avangana lava vangatava avatikatela a bintu la tona. Nakona in tatsilo utaku ikwala kakuva kunyikelwa eka ntlanu wa makumi wa tukompo ni ntlanu na tenaro le titzalse kukomisa shukunza nkulu Gaza eka nku wata ushavisi longa ka bintu la unthlano makumi khumi rinwe ni binzulinwe na irikhulunga tava uyendle ka fikirita kule rikatla a xifundza xa marakweni xifundza nkulu mapotsu Flushes novela anubaku a hudzana ya tamachapu ni binzu ka gaza a tlapisile leswa kuva eka nkhuvulonga tava uyendle ka le rikatla kutava na kuni a risikule le kungatala ntswako a gotswa nyandi na kuni ta vushavis lana kungata kumeka ku a varabiwa valubaku te kura musabiki ni handle kati ku novela a tsatsia leswa kuva va veni a maendlela matswa ni ku ta ya ntwisa mbi kuva va ta palusha hi ntshimantshima leswi inga bindzu lelubaku xifundza nkulu gaza
6: a promessa de gaza tem muita produção contudo a cadeia de valor não está completa sobretudo nos cereais e hortícolas queremos que seja uma oportunidade para o setor da agricultura apresentar esse potencial e também a pecuária. A província de Gaza é a maior produtora de carnes.
3: Marito, malubaku Fulgencio Novela, malubaku Jana Tamachapu ni Binzuka Gaza, loko a tsatsia atkupo ntitsalseko kumeka eka nkhuvu vata vushavisi kama putu afasi, lo ngatava uyandleka vikirita kule rikatla, malanukuba va lonzovota mkotlilu kuba batava va kumava sekitila mbi kupalalisa a Binzu. Utwana ya tama chapu ni binzo ka Gaza, ivula letuwa kuva, shpunza kulu Gaza ili shishinga ni mapulangu yintalo, kukula u mapulangu la mangava materisiwa eka swidu swinyingi, kakuva kutava kulunzutiwa a ditomba liti. Nakona, kwela na nukuva makungula wa ili ya kuva kutava kupalalisiwa a binzo, la shukotu kwa barabara kashona ambe, isa kutamela batongwa ni shikolweni, swinwe ni kuva mapulangu la mangava mashavisiwa a andle katiku. Shitabisi leshi shilumba Fulgencio Novela, luangava shingikela na iri wa ujana ya tamachapu ni binzo ka Gaza, lwei a vula vula maila nukuta umelela vikirita kule rikatla, a shpunza shema marakweni eka binzo la 2026, lilumba ku kuvu wata vushavisi fasi na kona, Ulwe avula kule shwa kubwa shifunza nkulu gaza, shifanula kubwa shialavita laba seketele, malanu kubwa shitola vungana la kutatirisana eka kulonzo wata mapulangu. Novela, wa tamisela kamp, le shwa kubwa, kulonzo utiwaka mapulangu wakubaka ku shifunza nkulu gaza, antika kubwa shipalalisa le titelina kuni nkubu kuwa miganga, suta wakambe, shilengela kakubwa kupalalisiwa ndikutakusa avukusi la shifunza nkulu gaza.
6: Vamos destacar nesta edição como forma de criar mais oportunidades para negócio. O setor madeireiro, a província de Gaza tem boa madeira que pode ser aproveitada sobretudo para a produção de carteiras escolares. Nós queremos incentivar que adquira-se a nossa madeira para a produção de material escolar. Tem-se produzido em quantidades enormes as carteiras escolares e queremos que essa seja uma oportunidade para esse setor madeireiro apresentar este potencial.
3: Maritu malubaku Fulgencio Novela, alumbaku jana ya tamachapu ni binzu ka Gaza, loko vula vula ikushuva loko kutaku na kurukura kakuba kutabaku palalisiwa avukumeki la mapulangu shpunza kulu Gaza, leso ekanku fuwata ushabisi unga taba uyendleka fasi vik ritaku. Zana forage na 8 minutes maunga shunza nkulu gaza kusikala nthatu kwa dropa la kanjenja ili shifunza shali pompu kufoneka kupumeka kati makata vukinya vesi kwa laka kuba kupakama ka vanyitiku netu shila na kuni mientle ketu bonifasi novela.
7: Shifunza shali pompu lomu shifunza nkulu gaza kufoneka akuwa kunu kupakama eka mientle ketu inene ya shitungu akuwa shikota akuenda aununa lili angali nene akuhlesekeni eka njangu minu watongwana ambi kupumba atihonya aminjangwini. Tihlayo tukumisa pshaku kusikela lembe la nzaku kwa fika nomulowu shifunzasha Limpopo lieshi shwenekeke akuyahla hivinti wati porcentu wati makata atihonya aminjangwini kuelana na mamana nzongwana kumbe mulumuzana loku kuvaneliluwili eka lembelili Shpimu isha 187 wati maka, hiku ambana ni 235 kalembe lanzaku. aku yehla eka tinhlayo takwelana ni tihonya amindyangwini i handzu wa ntshwantshwa lutaka na ulandziwa wa ku nyikela a dyondzo ni ku tsatsiya ka xitshungu mala ni ku va xitiva a ku hanya hi lirhandzu ni ku rhuleni a mindyangwini na ku kota ku landziwa a tidyondzo leti a nga tinene ku nyika ntsongwana mintirho leyi yi siwaka phambeni hi xiyenge xa ku yelana ni i ta rihanyo ntsongwana hi xiyimo xa xifundzankulu Gaza mintirho yi ta na yi landziwa ka miganga ya ku hambanahambana ka swifundza swa Limpopo ntsongweni na mandlakazi ndzeni ka makungu ma chiwaka hlayisa ma landziwaka hi mpatsano kumbe nseketelo wa nhlangano wo ka rhanga ra ximfumo Save the Children Kirinu Guni wa xiyenge xa rihanyo wa nsati ni matshamelo manene xifundzankulu Gaza a vule leswaku ka swifundza leswi ha swinharhu a swi voniwa swi nga leswi swi nga tinhlayo ta ku phakama mayelano ni tihonya emindyangwini kambe matshamelo lawa makumeka na mapumbeka ka minkarhi yo gama
8: a xi na kulorhi leswi nga kona mayelano ni assistance social a nga tirhisa provincial du genre criança assistance social ni Save the Children xi na lisima ngopfu swinene hikuva xi pumba a mvinyawulo leyi nga kona emindyangwini mvinyawulo leyi nga kona emigangeni mvinyawulo leyi nga kona eka vahanyitiku mahanyelo lama hlohlotelaka khinyavezi lava vasati khinyavezi lava vanuna hikuva va kona vavanuna lava na vonavo va khinyaveziwaku hi vana va khinyaveziwaku hi vavasati va vona xikan'we ni vatsongwana
7: Ornelia Bila i mutshami wa Aldea OMM xifundza xa Limpopo n'we eka vakumeki ka tidyondzo ta ku yelana ni ku pumba a tihonya emindyangwini na a tlangela makungu lawa
9: ivi dyondzo leyi yi nga tlakukaka leswaku kada vexi manjhe va ta laha na zoneni ka hina leswaku loko a va ka xarhisana ni ku lava vanuna va li koho se ri ya majori pra leswaku va swito leswi swi hanyiwaka tikweni porke nkarhi wa wukulu va va swi akompanyara
7: mamani na bava va fanele ku va hanyisa kwini ndzeni ka ndyangu a ku va vona va hlayisana va pfunana ni ku va va dyondzisa tindlela tinene ka vatsongwana
9: hi madyondzisele hi lawa u tswali n'wana a kula loko a kulile la mutini la fanele u mu nyika makonsejo lawa ma ta mu ndlaku ku famba ka masiku leswaku va kula na vona va ni xihlonipi la phakati
7: lowu i mpfumawulo wa ku nhunduzela a ku va makungu hlayisa ma nyikela a dyondzo yinene emindyangwini ku va ku hwelisiwa a tihonya a nga va eka ntsongwana mamana kumbe mulumuzana ntirho lowu u landziwaka hi nhlengelo ni nhlangano wo ka rhanga ra ximfumo Save the Children ka swifundza swa ka Limpopo ntsongweni na mandlakazi
3: ku tase na ku ni ku tilulamisela hi nkhinkhi ka vadyondzi lava va kongomaka enyembani ku va va ya kumeka eka mphikizano wa ta mitlangu ya ku tisa miri xiyimo xa swikolo nakona ku tilulamisela loko ku nga ka ntshimatshimani kwala mukhavela
4: ku kongoma aka mitlangu tisa miri xiyimo xa xikolo hi leswi swi nga kusuhani laha mintlawa ya Gaza yi nga karhi tilulamisela hi laha ku lavekaka kona ku ve ni yi famba hi laha ku lavekaka kona aka tindhawu ta ku hambanahambana nambi mitsendzela ku hambanahambana leyi ku karhi ku lunghiseliwa yona masiku la ya wugamu i ya hasahasa ngopfu swinene nakona hi lawa ma chelaka xirhami le ndzeni hikusa ku laveka a vatlangi i le lava va gweliwaka nawu lowu fanelaka ku ve va wu twisisa matshan'wini ya ku ve ni va kombisa hi laha ku lavekaka kona xifundzankulu Gaza hi ku cuka mutlhokanyisi wa ntlawa wa handball hi vulavula hi Walter Evaristo a hlamusela leswaku hinkwaswo se swi lulamile kambe xa ntshimatshima hi ku ve na byela vatlangi va yena ku ve va tilulamisela ka leti yelanaka ni ku ve ni va tiva a risima leleswi va ya ka va endla swona leyi nyembani
10: ka handball hi ha simamaku hi trainara ni vatsongwani lava va nga kona tlhela ni ku a va dozi lava va fanelaka ku famba ka handball se hi va hlawulile yo ka hi nga se va gwela porke loko u hatla u va gwela vo nyamalala a treino li se linga tshami ku fanele swi lavisaka swona porke thank you va mahama jogo di train kola se loko van'wani va salakaya se ha na grupu leya ya ku hi mahatikipa timbirhi hi kota ku hi bela hi ta cuka swa ku humelela yini ka vatsongwana
4: kasi ka basketball dalit mfamba jo a vula leswaku hinkwaswo leswi lulameke kambe a xin'wana xa risima ku ve ni a tibohela ku ve ni a vuya ni xikotela lexi xi nga ta va xikombisa xifundzankulu Gaza ni ku veni va pfuxetela unhena leyi va li kumeke ka xiyenge lexi ndluleke.
11: Ka basket ka amatleta ja makulu mi ka fase conclusiva ma trenara normalmente ma leswi ja hi swi encaku ku ma tlhanganyisa para ku ma ta hi komba swa ku ya a fase national na mali ben stabilizado na ma ta hi komba swa ku ma representara province.
4: Riendzo ra ku kongoma le nyembani li vekiwile ku vele endleka wa zini lweyi laha xifundza nkulu Gaza xi nga ni makungu ya ku ve xi tlakusa a xifundza lexi hi kolaka ku ve xi vuya na xindhundhuzeliwile hi switlokolelo swa ku helela ni swikotela leswi nga ta va swi kombisa a xifundza lexi ka khesimusi likulu la ta mitlangu ku tisa mirhi hi swiyimi swa xikola li nga ta va leyi endleka le nyembani.
3: Mahungu ya xifundzankulu Gaza lama nga ku gameni kambe ku va yi gamelata Edward Figurano loyi a nyimisekeke ku va a hi tisela mahungu kumelana kuni ku laveteliwa eka vanhu lava va chaviselekele a dropeni la Kabu.
12: Maphorisa ya tiko ra Afrika-Dzonga ma rungula ku va ma ri karhi ma lavetela lava hi sonto vagevengeke ntlhanu wa vanhu un'we a dropeni la Kabu. Eka muganga wa le Antlone maphorisa hi laha ma kumeke vavanuna vambirhi na va dlawile hi tinhlavu a va vunharhu a fele xibedhlele. Ekasi mpundzwini wa tolo van'wana vanhu vanharhu hi lava dlaweke ka muganga wa Happy Valley lomu na kona swigevenga swi tirhiseke swibamu. Mavhiki ndzhaku a dorobeni la Kabu eka mpfhuka wa masiku manharhu ku dlawile 10 na vanhu vambirhi hi tinhlavu ti duveliweke hi vanhu vo kala va nga tiviwi. Eku hinkwaswo na kongoma Rad Mosambiki mingeleke Eduardo Figurão.
3: Mukiseti mahungu ma teke kusukela Afrika-Dzonga ikinetakola mahungu ya xifundzankulu Gaza nyamuntlha yamukela kusalatiwa marabudu ya kumeka kwa vukhandlisi roxtin botelaka bizel ni vudlav vingiset nene ka mitirho yi landzelaka lipelile.
2: Mi hetile kutwa mahungu ya xifundzankulu Gaza, nongonoko wa mahungu ya siku ni siku ya Radio Mosambiki.

0: wayelake nyambonzana kuvula vulila mabese ngari khale itavuya ke na Carlos Gove na 20 na 40 minutos ikambira kuya kufikisela nongonoko wa Tama Jela kushivela vungisiri byinene.
1: Majela manene.
2: Nongoloko wa Radio Msambiki uvulavulaka hi majela lawa ma nyikaka vutomi linene.
1: Majela manene.
3: Mwingiseti wako rantsaka wa Radio Msambiki emisoro provinciala Gaza Maputo na Inyambani. Nyamuntlha hi ta ni wun'wana nongonoko lowu vulavulaka hi ta majela manene. Murhambiwa wa hina nyamuntlha i Nhlariya Tavudau loyi a ta hi byelaka switsongo mayelano ni ta madlela manene ngopfungopfu ka timbabyi ta mavabyi ya chukela ma chiwaka diabetes. Hi vulavula namuntlha na bava Jaime Tamela. A xa ku sungula hina va lava ku tiva leswaku loko hi vulavula hi diabetes hi vulavula hi yini?
4: Lusi a loko hi vulavula hi diabetes hi vulavula hi munhu loyi a nga ni chukela la ku tlula mpimo engatini ya yena. Loko va ya mu hamba swikambelo va chekiwa ama laboratory va kuma leswaku munhu loyi a na chukela la ku tlula mpimo, a chukela li kona mzimbeni masikulava li kula ku mpimo, ntawu hi wuliwa leswaku a wuliwa leswaku munhu loyi a na diabetes.
3: A chukela leli li kumekaka hi ku tlula mpimo muzimbeni i nga va chukela la ku va tswariwe nalo kumbe a nga va li kumile hikwalaho ka ku dla a swa chukela?
4: A loyi a nga na chukela la ku tlula mpimo ku na mixaka yimbirhi ya ku va u ni chukela lenyingi muzimbeni. Ku na vanhu lava va tswaliwaku se va li na problema ya ku a tshuka li ni problema ya ku a na chukela ku tlula mpimo emuzimbeni wa yena hi matswaliwa. O seja loko ma wa mina ni mamani wa mina o kokwani wa mina wa ku hi tswala a tshukile a ve ni problema ya diabetes, a probabilidade ya ku mina ni na diabetes na mina yikulu hi leswi nge swi tluletana hi ndyangu leyi vitaniwa leswaku hi xiputukezi diabetes mellitus type 1. Masiku na diabetes mellitus type 2 leyi yi pfukelaka munhu hi mhaka ya madyelo. Loko munhu a tolovela ku dya swa ku tala a chukela hi makhambi yo tala vuton'wini la yena. Loko munhu loyi a tolovela ku dya a ku tlula mpimo wu kula muzimba a va na muzimba wa wukulu ku tlula mpimo, munhu wa ku tolovela ku dya swilo swa ku tala mafurha hi ntamu munhu loyi a vanhu lava ngopfungopfu va tolovela ku va va na chukela la ku tlula mpimo leswi hi swi vitana swa ku diabetes mellitus type 2.
3: Se loko hi ta a ntshimantshimeni wa nhlokomhaka ya hina a hi navela ku tiva leswaku munhu loyi a nga ni mavabyi lawa ya diabetes hi wahi madyelo a fanelaka ku landza wona?
4: A ku sungula ni lava ku khanyisa swa ku vanyingi va hanya na chukela la ku tlula mpimo muzimbeni va nga swi tivi hikusa a mavabyi lawa ma silesioso a ku vavi ndhawu nkarhi wun'wanyana. Se loko a chukele li linyingi ku kula mpimo emuzimbeni a vanhu lava va tolovela ku va a xixita ngopfu, va tolovela ku va a dya ku kula mpimo kama nkarhi wun'wana a twa ndlala a lava mati ya ku phuza parakwatiniwera chukela leliya linga linyingi a ngatini ya yena ntawu swi tolovela ku maheka hi ntamu o loko chukela leli linyingi emuzimbeni o a tshuka seniya masangwini seniya hi vavanuna a nga fambi khwatsi o ku ni ku fehla lomu ya minengeni endhawini leswi swa endleka ka vanhu lava va nga na problema ya chukela. A swi nga ta endleka hinkwaswo hi nkama wun'we masi swin'we ka swona swi tshuka swi endleka ka wun'wana na wun'wanyana endhawu ku tlula ku a tsutsumela zalo ya Tavudau leswaku a chekiwa wona leswaku o va ni chukela ku kula mpimo o na hi madyelo. A problema ya lava va nga ni chukela la ku kula mpimo nga na yona hina ku kota ndzawulo ya Tavudau na vona hileswaku va fanele ku tiva madyelo manene. Va na chukela la ku kula mpimo endhawu tenge va limitara swakudya leswi swi nga na chukela la ku kula mpimo hi vulavula hi ma cold drink for example, ma cold drink hi vulavula hi ma refresh hi vulavula hi chukela chai a nga tati swakudya ka parati swa ku fana ni wuswa la ku tala, mpunga wa ku tala, mtsumbula ya ku tala, muhambu ya ku tala ka parati na mpodo tenge a pumba antsengo wa swakuga leswi a chela ku lumeka parati swa wusa ala ndzi balanga swa ku angagi a wusa angagi mpunga angagi a mtsumbula swona swi nga bala swona ni te a pumbe antsengo leswi a fanela ku susa loko va mugwe swa ku antshukelala ni nyingi i chukela la la kwatjana ma refresh ku tenka a susa leswi tenka swi susa swi donsani tenka swi susa maxawusa mpunga meshwaira mtsumbula tenka a pumba pena xintsengo loko a kombinara swakudya leswo tenga a swidya ni matsawu ni mathapa tenge a nyama anga giliya ya vange makari ni xivhermedla ya homu for example tenga yi tsema tenga prevuzela swidlowani tenge a fejão for example endawu i swakudya leswi a fanelaka swi priorizela swa matsawutsawu masalada mafruta mafruta a kuleki lawa ya ku lombela ku tlula mpimo na wonawo hi leswi a fanela ku dyisa swona munhu loyi a nga ni diabetes i ku kandzakanya a problema ya munhu a nga ni diabetes a hi mafurha i problema ya leswi nyikaka chukela hi tama
3: muvulavuli hi ku dla a mafurha nga mihandzu mute alawu ya ku lombela a matsimi hambileswi nga ya ku lombela hi ntumbunuku ya wona ma nga tshuka ma va nga swikarhati
4: a loko ana chukela la ku kula mpimo hi fanela ku mu nyimisa mafurha ku fana ni mange ku nga dlaya ku kula mpimo a tibanana nga ku kula mpimo mova anga yan'we mova ku kula mpimo ntawu mafurha ya ku fana ni lawo ma yenga leswaku ma engetela a chukela a nga tivi loko i le munhu wa ku a fambela ku xibedhlela sempre a chekiwa loko swi ringana ku va a leletiwa leswaku a wage hi ntsengo wa wutsongo va ta mu leleta loko se va wonile mpimo wa chukela ka ngati ya yena
3: muvulavulile hikuva a nga pumba a ntsengo wa mpunga wa munhwambu wa mitsumbula hambeni wuswa kambe na a covela ni swa matsavu ni makhofu mathapa leswi mu nga vulisa swona a swa matsavu hi tiva hi kan'we swa ku swi kandzeliwa hi khokho ni timanga swa pfumeleteka ku va a nga dla swa timanga ni khokho kumbe swi kona leswi swi naswona va nga leletiwaka
4: a loyi a nga ni mavabyi ya diabetes a nga tshimbisiwi a ku dya swakudya swa ku tshimbeliwa hi timanga swa ku tshimbeliwa hi khoko swa ku tshimbeliwa hi tikanjo a nga tshimbisiwi leswi hi fanela ku wona swona i mpimo wa timanga mpimo wa tikanjo mpimo wa khoko lowu hi wu tirhisaka pala ku tshimbela swakudya swa hina okay ku lava ku nge ingaku loko timanga wu tipfumala leswiya naswona para leswaku ntambengu wu fanela ku va u nga swi sweki swi wupfa swi swi ku zwi tenge para ku konservara mavitamina lawa ya matsawu mathapa ni matsawutsawu man'wanyana
3: muvulavulile hikuva a pumba chukela munhu loko a na mavabyi ya diabetes loko a khweva jani kumbe a nyima ku khweva a chukela a leti li nga koteka ku va a khweva loko swi fanela ku va a tshika chukela kumbe i swini leswi a nga khwevaka swona a makambajani ma pfumeleteka i swini
4: loko anga li na matensamu hipertensamu hi xiputukezi amakambajani a nga khweva a ya problema loko a nga na hipertensamu a li ni diabetes bat a nga na hipertensamu a nga khweva makambajani a ma tshimbisiwi loko a lava a xiva ku khweva cani a nga profetela a late la homu a nga cheli chukela a vilisa late a khweva a ga pawu a pawu leri a fanela ku liga i pawu leri va nge i integral loko a nga swi koti ku xava pawu la integral a susi a nyama leyi ya phakati a ga xikhumba xa pawu a ga xikhumba xa pawu
3: ha yini swi nga fanele ku va kumbe swi nga kombeleki ku va a dla nyama leyi ya phakati ka pawu a dla ntsena xikhumba xa kona
4: swi endla leswaku a chukela li engeteleka mzimbeni a xikhumba lexi xa kona swi endla leswaku a na nkarhi wa ku leha anga twi ndlala anga twi ndlala leswi swi prevenela swaku a tlhela a xiva ku dya nchumu para ku va a engetela a chukela ngati
3: muvulavule hi ku dla swa ku lombela hambi swa ntumbunuku ku na mati ya makhokho ni makolonga swa pfumeleteka leswi
4: swa para munhu a nga ni diabetes a hi problem a problema leyi nga na yona munhu wa diabetes ma kwantidati tenga a pumba ma kwantidati duki ku mu tsimbisa ku ga i problema leyi nga na yona ma xipodaga munte problema ma xitenga pumba ma kwantidati poda phuza mati ya khoko
3: siku ni siku kumbe swi la ku a nga va kan'we hi vhiki
4: hinkwawo masiku poda phuza mati ya khoko a ku na problema
3: A swa ku dla swa mafura iwa hi majela afanaka ku malandza munhu lwa nga ni mavabyi ya diabetes.
4: A swa ku dya swa mafura a problema haya lava va gogomela ku ya diabetes ntsena. I problema ya hina kota ndyangu hinkwerhu. U ta vona leswaku emindyangwini ya hina loko ku ni ntlhanu wa vanhu ni mun'we hi tolovela ku xava single liter ya mafurha para weti hinkwayo. Mafurha lawa manyingi yo kula mpimo. Okay, loko se ye weti yi hela khaya engetela mun'wanyana a xava majidoji letre swi kombisa swaku mafurha laya dyaku nyana ndyangwini manyingi swinene deposi a mihandzu ya ku dya mafurha manyingi i mavago ya ku fana ni diabetes, i mavago ya ku fana ni obesidad, i mavago ya ku hi va ni mafurha lomuyaka ku famba ku ngati se ku fambafamba mafurha ndhawu leswi nge pfuxela mavabya tin'wanyana ya ku fana ni timbilu mavese ni swin'wanyana. Ntawu lexi hi fanele ku endla xona i ku va hi limitara a ku dya swilo swa ku tala mafurha. I swoke important swi ni lisima leswi swi ta swa ku swilo swa ku tala mafurha swo nandziha maxi i veneno para utomi la hina switano ni ka loyi vabyaku hi diabetes. Okay, tenka limitara a ku dya swilo swa ku tala mafurha ku kula mpimo. Tenka limitara a swakudya swa ku fana ni a lava ku wona neko a negosi ya munhu swa ku fana ni marashele ku fana ni ma kumbexana mavorsi mabaloni ndhawu swakudya swo fana leswi munhu loyi a nga na problema wo tala chukela muzimbeni a fanele ku swi limitara a nga swi tshuneleli.
3: Hi swona a vulavula hi mapalona ni mavhorsi a vanyingi va talisa ku va va mahoxa se hi nga vula yini a swakudya leswi swi nga na swi lavekaka kumbe swi nga ni ntikelo i swa ku woxiwa kumbe swa ku swekiwa ka lwa nga na mavabyi ya madiabetes.
4: Mas importante ke a munhu loyi a nga ni mago ya diabetes a fanele ku va dya a nyama masi nyama leyi a yi grehlara a yi woxa. Masi a nga tati problema ya ku chuhisa munhu ku gana a lava ku gaku kula mpimo masi a nga tati pedasi njhe la mandla ya mina a fanele ni sufficient ku va a woxa a ga duke ku sweka.
3: Hi swona hi khensile Baba Jaime hi kombela swileleto swa ugamu nga swi siyaka mayelano ni ku va a timbabyi ta madiabetes ti twisisa leswi ti nga swi landzaka kasi ku va vutomi bya vona byi ta va lebyi vevukaka.
4: Hi lava ku khutaza vahanyi tiko leswaku va tshunelela mindzawulo ya tawuda leswaku va tikamba leswaku va na chukela lowu tlula mpimo muzimbeni kumbexana nawu. Loko a nga na lona a ta kongoma a va na madyelo manene leswaku a hlayisa muzimba wa yena a nga vagi hi magwi ya tala chukela. A loko va li tsumbula leswaku li kona muzimbeni hi na ma opportunidad hi tirha hi ekipe ya swibedhlele a nghenisiwa ka dokodela medical leswaku a chekiwa deposi a kongomisiwa ka va nutritionist va ya mudyondzisa madyelo manene mayelana ni mavabyi lawa nga na wona. Lava se va nga na wona mavabyi lawa va fanele ku va va landzelela va kongoma va landzelela a swileleto swa vadokodela pa leswaku va va ni vutomi linene va kongoma va hluvukisa tikula hina.
3: Khensile Baba Jaime khensile ka wena.

0: Ali gingi gingi gingi gingi uchagu
1: Aguna wanga sani made
2: Intonga silwa ka jambula kunene ange khongotela nwana 20 mana 25 minutes nkare wa minkaringana ngisiri dunene
3: Lo inongoloko nkaringani wa nkaringani
4: Awe barenze wa vayingiseri vachitichile xikolo xa Xitsonga kwale Misori Provincial wa Gaza vayingiseti lowu nkarhi wun'wanyana wa nongonoko wa nkaringani wa nkaringani vana n'wina vafambisi va nongonoko wa nkaringani swa nga hi xihena hi tlhelo laseni ka michini ku na Amara Budoya mafamba ndzati ku gweveni ka gentifeni madama leyi ya temba ku tirhenga Eric Kumbe hi tlhelo la hina seni xitichini hi zama ku rhamba n'wina vayingiseti ku va milini vuyingiseti swinene hi longoloka ku ri swin'we Timinaje tingari tingani leti ara dumsambeke a hinyekako. Homina velela u yengise tidunene. Mzaya hoyo hoyo au pelen.
5: Tripelele vovo kuva yengise tithelo dra hala khani mambo.
4: Hakunene. Lo nkarhi unwanyani wang.
5: Karingani wang karingani.
4: Emza.
5: Evovo.
4: Wai wana maka ya kulu ku usiwana liku lanzelela luku lanzelela.
5: Nakunene.
4: Luku usiwana liku lumba luku lumba.
5: Hiswona.
4: Se ashitani lexi na ku kunyika xa kuloko usiwana ni ku lumba loku lumba ajali n'wanyani wena mzaya live litiraka valungu loko na va litiraka valungu li va tirhelile phela mpfhukanyana wa ku leha swa swinene va tsaka leswi ti nga tirhisa swona jale maxiwa yi wana mali ya ku va huleliwa lomu kami kintaru kintaru hamba va ku tala ka tinkomponi ku tirha
5: hi swona
4: a swi kanga ku nga kota ku u ti endlela nchumu
5: lexi kumbe lexi a xi
4: lavaka nga loko kala u nga swi lavi
5: hi
4: mali ya kona yi kala ku yi nga swi pfumeleli
5: hi swona
4: se ku yo siku lin'wanyani mulungu luyana a yo mugwela ku efranis a ku patran a ku ya ntirhile na wena hi malembe ya manyingi Materiale ya wena manitsakisini. Kambe njeswi. Ndzi lava ku ku nyika xitlangelo. So xitlangelo lexi na ku nyika wena Franis. Hi wena u fanelaka ku tilungisela xona.
5: Wa swi vona ke.
4: Xa kutani loko ala ku ala ku nyika xifana a xitlangelo. A mukombile yindlu ya ko hi wena yindlu. Ni lava kusuka ni yenza. A ku vuya ka mina. Loko ntata kukuma ukhomile indlu itava ya wena ni swilo swa kona hinkwaswo
5: a ni nga titeka nchumu
4: a movha lowu ya laha yana loko ntata kukuma na ukhomile wona itava wa wena a lexi ni nga tata kukuma na vo ukhomile xona laha mutini itava lexo xi tava xilumba ka wena i xitlangelo xa wena wa swi twa Franis a ku na swi twa patron a ku tshama u lungheni wena mzaya aleswa anga lintiso akonyikwa amatimba ngikhiwe ya para kuva atira albisatira loko se awuya baba vafonelana mama loko vafonelana na mama swa ku se wavuya le kuswana se va wana misava laya na ku vireni waya Franis aviteni wa mamani se va kombina rile nkwatu phelwa ni mtshembisile ku leveka ku hi mukomba swa ku angata kuma chinchi kampondo
5: wa swivona keleswa
4: wawa muyengele swa ku ntantata mukuma ni swi swoka swinga phele hita ku yena
5: hawe
4: eh nga vona misava la swi ku yini wa bungeliwa sata ka swiyelo swi wa swiyela lo mgwini ba swiyela ni varanda patron elwe patron wo fika swa
5: hawe
4: a portao ilele ku fika u deketa phele le ku tlanga
5: Akuna
4: kumbe na atefeka kumpimpi para avulele wa portao
5: hawe
4: asi portao lo fuleka ne hanga switwa bise le ku swiyelene apala veka movha loko ata ku in ota ku mafranisi
5: a khome mizamo
4: a khome swiyelo
5: hawe
4: na u swiyelo hawe na frani
5: ai
4: bulanga le ai bulanga nchumo mina na wena bulile sele swiswa swunga kheta kuva
5: Ndata
4: kwa hana. Uta uweka swona ili shitangelo xa wena hikuva unga tira la kaya. Swi mahekile patrota akwini. Oh, pronto. Shukutsanzi.
5: Hawe.
4: Alexi ushinga kulumba au tongweni la wone.
5: Huu nsiyemu
4: ulu. Ungatamela wone. Ishi hiwa shawene.
5: Evo, ukinya wezi ledra wene.
4: Ishi hiwa shawene. Shinzungu huu kutangela nyana. Ukubanza anzi yaku ya kela. Ashinduana. Sha akwartu ni sala. Shama shapa majiwena. Wa ukiti nfiyele. Kwa wana makawa na mzae. Tukubaku awusiwana.
5: Zala
4: tuwe. Nijilanza. Asiru. Awusiwana. Usiwani. Eli noso grandi. Bowa nointi kau yigisi. Mzaya. Nyika tuchacha ya. Kwasa zanali ya gabudula. Nzauka tuchacha ya mzaya. Na wana utangena. Unyika nkaringani. Wankaringani wa yigisi. Tirunga balungisele.
5: Nakunene.

0: Ndzaku ka swichayachayi leswi Mdzaya a nga hi nyika khomakhoma wa michini a nkarhi wa wena, kambe u swi twisisile leswaku a khombo
1: ya khombeni hayi swingenile vhovho loko va ku siwa na byini xilandra mfinelo leswaku swi swa kona a jani swi kume hi tindleveko na dumba ni ku ni kuma yingiseti lowu a nga ri antswoto hi nkarhi walowu a swi twile leswaku a wu siwa na byi ya wu siwanini leswiya swinene swi yaka swa swinene vhovho nkaringani wa nkaringani
0: karingani
1: nkaringani wa nkaringani
0: karingani
1: vhovho loko u ni xilema i xilema xa ku mutini a ku ni a va tekani nga kazali wo no tiva ka xilungu use madala majigoxa ti falari portuguese se a va tekani lavo wena vhovho ku ni mhaka yimbenyana leyi kalaka hi nga yi tivi purike a va tekani loko va gangisana vatwana va gangiselani ku tswala vana vana vo ta kumeka mayi loko n'wana wo tshika nga voneki la heyi i problem
0: hakunene
1: se a kazali ledro wena i li munhu wa ka nhwanyani lweyo a ti tirhela hi wunene a kandza wukati hi lisima ni nuna wa ku hambi vatwana swa swinene se va tiyakelile va tlhela va bani murhi wa ku karhi leswaku hepa va ti lunghisela vumundzuku bya vona
0: ha n'wina ma
1: se yenene ambeleko a wu voneki ku ku ni hlahla lexaku loko ko zama mutini ku nga na ku beleka va teka nandzu va nyika lowansati
0: hakunene
1: a lowanuna a va swi tivi leswaku na yena a swa humelela nga beleki ja kutani a tshama mamani luya ha wa va tiva a maxaka a sekanuna va tshama na vakhanele hi nako a lowa makwerhu lowansati loyi o heta nkama hetela a mu hetela nkama n'wana wa hina a nga na nchumu ni swa ka mitirhelela hina ni swi tivi wa swa ku hlula ni va vhizinyu phe swikuma a loko a huma mamani luya ndi vaku hiwi a vanhu ku tatara ko munhu a pfumani n'wana ta vhere xa kutani mamana luyana a ku ntseha ku maswaka wena hi le mhaka a bava lwe wanuna wa kona lweyi na yena vo se a nyan'wela aphozeni la sini ya ka vatswali a loko o tshuka lila kaya la papayi kumbe dhamba ya pasiyara ku ni nga pasiyara na wena a va vona swaku lava pasiyaraka va teka swivanani swa ku va tlakula va famba na swona wa swi vona phela vhovho o disiwa guxa hi lini kumbe lexa xinhongana
0: an'wina
1: mamani lweyo swi mu vavisa hi ku a nga yo swi julaka wa swi vona se pronto a bava luya u kumana ni ntirho leswaku para ya tirhela xita zonid wa ku 4-1 tikurso wa swi kuma mamani luyana loko a ta va sunguli bava luyana a ya ya ta wu mavhixa kuma swa ku heyi phe mabulo hi wolawo ya ku mihlukumeza hi ku a nga beleki mamani lweyo a nga humiki ntali hi ku nyenya ku hlekiwa hi ku ni va vhizinya mpfi va khanela mali wa yena loko a ta va tlhelile papayi hi lawa madrime se ma ta huma phe wa vona
0: ha wena
1: kala ndyangwini hi mhaka ya ku khomu na khaneleliwa hi ku xilema wa jula vumba wena vhovho a ta tlhasa umba n'wana wa jaha onto mamani luya sungula ku tiambalela masaku wa swi vona
0: ale
1: hamba xi updesign bya nyimba leswaku va vhesa yo maxa leswi a nga hatile laha sopodo sala mbuyeta wa yi vona mhaka swa ka ku na swo swinene sa ti nyimba ni nyimba a humba n'wana luyana tikulela hamba twa ku ngi ku dyila n'wana laya wa swi vona va tshama n'wana luya bava luya li gareliwa he phela swi tikarhi a nyoxa phela wa vona wona vhovho a nyoxa swa ka wa nyoxa rhumela timpahla pho n'wana wa ku sungula wena pronto a xin'wanani lexiya loko se a ku 4-1 para ku heta a kurso va ku majdo ku humelela a coronavirus wa mudrumu ka coronavirus va ku laha ku na sayida la wa vo a tlhaya koka majdoxi a xin'wanani lexiya xi sungula nkarhi wa ku se ya xikolweni a xikolweni a mpfi xi tiva ngopfu swinene a li xona xi nga hamba mapoeziya xikolweni va kumeka ali manimani pazi mitlangu hinkwayo xo xi nga ali wa ku li poeta wa
2: kona
1: se siku drin'wanyana va ku phela ku ni
0: a xi hotele wu li moya xi za xi vulavula ximamunu
1: ya u swi vonikelela na ha ta wena vhovho
0: yan'wina
1: se kutani xin'wanani lexo va ku eba ku ni ya nkhuvu hala feniseleni xikola xa feniseleni Vasuka va famba kwe mamana wa kona xikula na xi byela akunwananga wene loko u humila mbo va xikola loko za ku na mfula unga humi ekusaka unga honeka we mahlantswela ko moti we xona phe o ti we ye mamana wa ko porike pa mamani yanga rhola kutika
0: yawe
1: kotane laya xilandza swo swo swo xa loko va le nkhubyini hala nkamalo yo xihambisana ka mapoesia ya xona xikuma hambisana laya na ah loko va ku va homa a tilo phela a xikwembu xitirha swa xona sungula ku dzuma dzuma laya na mpfula ya dokotela ku yini yini ah xisungula ku buya loko se a vona ku he anti a henhla ka cinca sungula ku yimbelela vito drakele muchachana wena vovo jalero sa sungula ku yimbelela ni lavo na mpfula
0: i mamani wako lwa yimbelelaka
1: insi nwana
0: eh
1: muchachana lwiyo
0: muchachana
1: bahle ya mina kayo
0: muchachani
1: muchachana lwiyo
0: muchachani
1: mamana wanga kayo
0: muchachani
1: na shenyekela mino
0: muchachani
1: bahle ya mina kayo
0: muchachani
1: shitiwa tanyana katlo
0: muchachani
1: dola mina kayo muchachani a ampula wena vovo a litlavi sasu ke xitiwa na xinwe kuve mamana na yena vatsikini ku tira sa famba landra nwana lo manga ko swa vavisa ke ku wa switiva defeto dra nwana
0: ha kuna ba
1: asuka ka laya na handla na yena mpfula se xile a teka litiwo le dra ku muteka muka kaya na ya ti tlhaviketela ngwambu ya ngwana sa ku kweni ku byela ku mamana ni fambi na ku basila ku nga na hamsana laya drivala swa ku xikwembu phexitira swa xonka malo xo jula
0: ha kune
1: ja ku tani laya swi tshama se hi le mhaka yi taka le wena vovo va ku e ku ni nkhuvo wa xikola a xikumbana wa swi vona
0: thank you famba
1: e representant wa xikola hinkwayo va ku ni board laya na sanyi kwa ni mapreme wena vovo laya sungula ka ku famba la yakho a loko byisha ku kuma swaka yawe ku xile phe ku boha mavhi ma 30 etalugrao ku swi ta cinca kola na kona a loko a ya tlhasa hala va nga sungula hambisana wa kona he kutani kolano va kuma va nyoxa hinkwavo hi xo xikola xa vo xiteka ka prem se loko a teka ku yi chaya a nga hetanga nkhuvo neti a nga huma laya epali ku laya a vona swaku heyi a henhla se ka cinca o vhela ngirimela a boya mpfula isungula kuna mana ta sungula ku ime mchachana lwiyo
0: mchachani
1: mamana wanga kayo
0: mchachani
1: mchachana lwiyo
0: mchachani
1: mamana wanga kayo
0: mchachani
1: kuna shenyekela mino
0: mchachani
1: bahle ya mina kayo
0: mchachani awena
1: mpfula phela yo bam
0: yawena
1: Ako shikti watanyana kahlo
0: mchachani
1: ahle ya mina kayo
0: mchachani
1: kasa tavoni we vanwe vati mtswalo leswi va muteka nwananga buta tumbela mpfula wa swikomo se laya na mama nokone ni nkakana nga u diphela ku vona mpfula ku nwananga leswa loko swa loko alo muka ku hina ni switivi wa swivona pronto ha buya kaya ta tlhasa mulungisa nwananga na ku dzwela wena podia o event ra swa ku wavadzwa ku mama no phela temperature ra ma 30 etala a swi nga tikombi swa ku mpfula eta vako wa vona phela wana vovo hambi lava swibukabuka va tshuka va ku ha vo hemba kuve i previsa uni vita i kumeka ingitana swi ta gama swi cinca kola na kola
0: ya n'wina
1: pronto va tshama se va nyoxile hi leswi a nga ya presentarisa swona layana va ya va ya ta va xikola mamani lana u nyikiwa a n'wana lwa nyikiwa nchanchazelo ya bolsa dixitutu wa swi kuma epaa ndza mahala ta dyondzisiwa hi mfumo hi yini hi mintirho ya ka kwake wa vona wena vovo pronto swi tshama nkhikhi wu kona mamani phela a nge hlayi swa ku phela n'wana lweyi a ni defeto dra leswi wa swi kuma ndyangu wa nompoda kumana ni mpfula a va tlha va hambisana va ku se ku yiwa oyemeyeme
0: pronto
1: representant hi yena phela u yesa famba teni ni va laveleli phe ekusaka loko u hamba swo swinene wena vovo wa laveleliwa va va tlhasa hala va hamba nkhuvo va hamba wu hela loko va ku va ta vona purike ala a swa ha nyimeli ku kumbe va ha ta chayisa va ta suka nkama wa wun'we ba xa vona swa ku a temperatura ribo teka tsutsuma a kuna kaya Ah, asikule draw ashikwemba xikwati naye kwa xikwata nga xotira swaxo xilungisa swimbenya.
0: Hanwena.
1: Asungula ku huma hamba loka ka thlasa lo ma xikumba. Ah, mpfuwa amfula yo sungula pheku va ku druma. Mchachana luyo.
0: Mchachani.
1: Mane wa ngana kayo.
0: Mchachani.
1: Mchachana luyo.
0: Mchachani.
1: Wahle yange nakayo.
0: Mchachani.
1: Akona shenye leso se amfula yo muba wena vovo. Na shenye kela mino. Mchachani. Mane wa mina kayo.
0: Mchachani.
1: Akushivo kwa tanyani katlo. Mchachani. Wahle ya mina kayo.
0: Mchachani.
1: Mchachana. Mane wa mina kayo
0: mchachani
1: avoko drao bidri katlo mchachani mama na wanga kayo kube na ena mama na
0: pema
1: ututuma nili ya nala kuzakumba kuninga ganyangama mshinga hata koteko
0: yangu na ba
1: mchachana luyo
0: mchachani
1: basa yanga mna kayo
0: mchachani
1: mchachana luyo
0: mchachani
1: mane wa mina kayo
0: mchachani
1: aku anenge umwe katlo mchachani amina kayo evovo se ukuta pela aya la chova mchachana luyo
0: mchachani
1: mama na wanga kayo
0: mchachani
1: anenge wa ubitri katlo
0: mchachani
1: amina
0: kayo mchachani
1: evovo wahela mwana wa xikwembu
0: yakwena
1: atlakhohlela pela ukukhwana wa mpfula
0: ashimusi babo anga kona sibinda ta tshivela la yakwena
1: kutane nwana luya yalazo tso mchachani
0: luyo mchachani
1: bahle amina kayo evovo aloko aku nenge wa u bidri katlo
0: mchachani
1: ja oenje akuntswintswa wena vovo wa swivale ku ndrundza swona mchachana luyo
0: mchachani
1: mane wa mina kayo
0: mchachani
1: aku andleve yinwe katlo
0: mchachani
1: leso osuketela swiro leswa swa ku humbiwa wena vovo
0: tsho deretere ku tlamfu
1: mchachana luyo
0: mchachani
1: mane wa mina kayo
0: mchachani
1: andleve ya u bidri katlo mchachani
0: mane
1: wa mina kayo mchachana luyo
0: mchachani
1: Mane wa mina kayo aku anhloko nyana khatlo mchachani mama na wanga kayo mchachani
0: swelele
1: swelele
0: gamesele kwala ka nhloko
1: au tome bya jali driana dro helela kola ya khombo ka mama na moni thali ku mutini twi ankaringana wanga longe axilema ixilema xa wena andangwini wa byala moyo wa ku biya hi swivulavula no ka munga mitivi timakale ta diali ko ta ku hlayiwa leti
0: hanganano
1: na vofu
0: hakunene se ina ka hi curiosity kumbe ko hi kula ku ta ku titwisisa a swi ri hinkwaswo leswa ku tsemekela a swi landzelelile vagama hi ku swi kumetela
1: ata ku yini ke kamba swa adaranga misana ku saka xiundla sa xiteini
0: xiduke kambe mzaya mari rinyana matsongwane ankaringana o ikongometa yini
1: loko ni khanele le timhaka ta vumba a swi koteke ku munanga ombe wa tlhanyikwa akuvulavula hi kongoma hina vatekani leswaku a loko hi gangisana hene vanhu a hi hlayanga leswaku ni ku tekela ku tabeleka vana avana vo kumeka porgentisi yako ya ku tenge tswalana hene vanhu
0: hakunene
1: e loko munhu anga nyikiwanga anga na xihoxo ka leswa swikume ku xiwumbiwa xa xikwembu
0: hakunene
1: a wanuna o tswalisa wansati o tswalisiwa a loko ambele ku nga li kone ka vanhu va bidri la a hi yene ni kwini a xipiritana
0: hakunene
1: hi ya tiva swa ku xiva nga velo i nga va xihi majikuni mhaka leyi humelaka loko ko zala ka ambele ku nga li ko va teka nandzu va nyika wansati vambeni vavanuna va tisunga loko se va twa swaku va ni vana va ka va nga li va vona mamani luya a nga li xiphukuphuku hi ku loko va xiphukuphuku i na hume a phondla famba ku yini a tswala vana se vavanuna ku la ku hi tiya mindyangwini a loko munhu a li xilema xilema xa wena ne wansati phela anga tshuka ni nga nga mvona me wansati ne muti wa unwe vako atsika lwanu na ku anga tswalisi mutshama mu swivona leswi a swikora manje loko swi lika wansati pronto ma problem se famba hi mahela na swa ku a swingeso hi wona mimiti hi yini hi swivulavula swa ku a swinga upfanga leswi ni kongoma ka swona wana vofo
0: okay see ya mukelele na tsamba ne mingisete ikhelo la sene a yingisi
1: isona
0: hito kombela mukhoma komo wa mchini a ivekela nyana swi chaya chaya ndzo ka chaya chaya nyika xeita ni nyana mdzaya ta nyikela michini

0: Ndzo ka chacha lipsi yanga nyika mukhomokhomo wa michini ya na mina wo nto uya kola ntakhela ntaku. Mzaya nkaringano nkaringano.
1: Karingano vovo.
0: Karingano nkaringano.
1: Karingano vovo.
0: Kambe ha nkaringano lo wenzi kunika ka wona.
1: Shetana nyana.
0: Ye shetana nyana.
1: Ntaku mando ntoka sholesha.
0: Na shetana leshi wena mzaya. Kulaveka ku avana lava vhathu vaka ku vani xifuva xa ku khohlwa. Hi rhandza ku vatsalela eka xiphephana.
1: Nakunene.
0: Kumbe loko hi rhuma n'wana i le mitsongo hi lava michumu hi mi tsalela ka xipapelana.
1: Hi swona.
0: Hi mu nyika. A leswi hi swi lavaka swi ta humisa leswi hi swi lavisaka
1: xiswona.
0: Swi yo suketana ku ve ni jahalin'we a lava litiraka valungu. Loko litiraka valungu a valungu lava valungu vona va va vakulunyi hi nga va tlhongola.
1: Hi swona.
0: Ego abalungu hi vona va nga hi ni mhaka ya ku kala va nga swi rhandzi hi ntamu ku va va hi dyondzisa a xiputukezi ku va hi xi twisisa kumbe ku va hi dyondzisa a wu munhu hi va hi le tiva
1: hi swona
0: a va nga hi dyondzisa wu munhu ku va hi le tiva a vo vulavulisanyana xiputukezi lava va va tirhisaka kona phakathi la a ta kota ku va va khuluma na vona wa woma je unga mukuma ba xiputukezi lexa ku karata swinene xo huma hekati nhomvu mazi akutsala
1: anga switivi
0: akuhlaya anga switivi wa hlamala xiputukezi lexo huma ka nun'wini ntongo ri nhomvini mazi yena wa kona anga swikoti ku hlaya ni ku lera xa kutani mzaya a jalelo a li Pedro Pedro lweyo a tiraka ka valungu loko a tiraka valungu wena mzaya a mulungu a waya ka xibala Shati nyimpfu lwewa kukari wa sendi kutira ku Petro
1: hi swona
0: toko ayaka xipala shati nyimpfu va gongonzela hi mapulangu va linyarele switaka se va gongonzela mapulangu la so ke ya le speaker se u gwala Petro wana Petro hi nga famba ya le ka patrão Carvalho wao ya mgwala swa ku patrão wa ndzi rumele a speaker Am gwala xa xiputukezi. Vai lá o patrão para Carvalho pedir prego.
1: Ah, ué.
0: Dizer que está a pedir prego, está a fazer curar. Gale só com a compra de piqueira, com a água de bar. Se a Roma, a gama de langanda. A Roma Pedro.
1: O gano de feito do jogo, se senhor patrão.
0: A Roma Pedro.
1: A Roma Ingelanga, o ene se senhor.
0: A Roma Giovanni, ele é o afamba. Aí ele.
1: Capatrão.
0: Capatrão. A coia. A kombela tshiki a fambe ku imbelela a prego e prego vopi di prego vopi di prego ako se a kukumana ni munhu valo sana e Pedro valo sana va pfushelana a loko se va tsukala ka ku pfushelana Pedro mzai
1: a khokhwele ngombo yangu bana
0: a khokhwele leswa ku a yela tshiki
1: a loko a swi juletela ka memory ha swi fambelwa ku ma swimbeni leswa nga ta swi hlayaka
0: hambi hi vona vona va maji avalini mahiliti ya ku anga li vona hinkwavo lava avalini mafoni wena mzana
1: wa swi vona ke
0: loko saya ya fikela ka Carvalho a fika a xoweta a ndzi rhumi patrão a ndzi rhumi ku tata kombela purada
1: patrão mandoe
0: ku tata kombela purada siku lin'wanyana va ke va ya bula hi yena leswaku ya Pedro a nga ha ndzi twisisi swori se manje nda mu rhumela ka wena u ndiye lo
1: mutata mulaya
0: omu wena u nga ni xipakani lexa xinkulu tata mulaya wa so ku ri ke a nga ha twisisi
1: se loko a ya tlhasa
0: a fikela ku patrão mandoe.

0: jipi chikamwe hila vaise vakhilisana vafamba au hitin kame kumruma afamba hemenenge naka yote kala kungenza ka jipi kama afamba afayana tulungile afikele kuli masiku yino kwepa mina ka ka programa lele unga ke ubalele tsho kwanga twisisi
1: se lo
0: kwa tata fuka an gwala aphindila mbika mbirika nharu opa mina nyate ka tavela sinku wodlo ntibela yena ngile tsanga kombela tsho ai tsho iya ka tshibala tsene mina ni murumiswa ko iparata kombela speakeri
1: awe
0: akuba speakeri ta kota kugongonzela tshibala tsha yaka ku shati hamba abi wili petro
1: mambo yangu
0: ane sa speakeri wa vanyika petro sene anga gwento kubata kombela na vatiri a tshanja swipfimbile ayo gwa abi we Se hileso mzaya shetani le shingala ku tivikesala shona amajambulana.
1: Se nje ka ka ndukuhambe mina ngani 95 na aya alfabetiza sound ya udlayana womoya holo. Wa ukani ka tivi ku hlaya ni ku vona. Saka hita famba e biwa swipakana. Itlangelile vofu.
0: Ni xikhohlisana shona xi na problem.
1: Xi problem.
0: Mara teo gama mzaya.
1: Eh vofu. Wa swoswa ku ine radio kola ka va yingisira so.
0: Hakunene.
1: Diama tivi wa ku tivi diama. Ale dripelile radio Msambiki msuru provincial ya Gaza ngopfungofu programa nkaringano nkaringano ale adrungula a ekipa hinkwayo ngopfungofu madama la temba kutira enga erikombe
0: abonga
1: kani mambo tatana diama kateka kolomu nga kona ama rita ugamu wena mama makweri lawo ndzaka noku makweri ntoloveli chauke ko mpfano anga intukulu wa
0: hawo
1: wena vovo mungani wanga kumbe makweru wa masula jana mamana dadu wetu wa swivona leswo vangamisaka swona langusa ni swibonekani u nga swi hamba leswiya swi nyimeli n'wini leswi miyaka xipiritana mama a teka makomprimido mugama mi ta tlhasa munganwi murumara a mo swi tivi swaku mo ti dlaya ke mudya ku swivanani leswiya swi sala anhlomulweni kumbe ndlela ku hanya ma yi vona governor yenje hinkwaswo leswaku hi kuma mimirhi leswaku hi ta kota ku hanya leswi lantshaku ka endlu yaku kungutala hi mafurash ku ya selado u no henka mamu cinca makweru khali mambo a hi nweneni makomprimido ya hamba tratamento hi ta kota ku hanya
0: wana mhaka leyi na mina wu marito ya ugama ni nga na wona ni ya mahlweni hi ku kombela ka vayingiseti ni ka vayaki tiku vai pune te makata machikartave leswi mpfula ingana leswi kunga xisona le mustratweni le mukaina lo swikusini naswona u swibala swa tinguluve avalimbe vafoi va tinguluve lapha kati ka drop va hidlaya banyanda nyanda yeyo hetinguluve lumi mikintarweni ka hina lo mabairo ni leswa machikartave se abanyanda ka swona
1: ai
0: kombela ku va yingiseti hi twisisana alomo mabairo ni miganga hi nga vekeliwa leswiya swa migomo ya ku cheletela nchaka hi nga makontento a swi tele zama ku hi chela lomu phakati ka swona u ya fika hi hoxeta hansi kambe hina ndzi wa ku rhuma vatsongwani mhaka ku hi tswalile se linyanda yeyo ka swona a hi mpfuniseleni munisipi ku tirha a munisipi i munisipi hikwala ka hina vanhu
1: hi swona vo
0: ya kutani
2: Radio Msambiki Gaza
3: 22 horas fundzankulu Gaza ni tiko nkarhi wa marungula

rilonga tava olanziwa eka makungu ya kuba kutava na kunyikelwa michikitelo tikweni malani kuba kutava na kupumbiwa a mavabyi yadzedzesi na ntirho wa kona se olandziwile eka swifundzankulu Nampula, Zambezi ya Cabo Delgado, Dumanika, Sofala na Nyambani. Hungu leri tivisiwile hi muvhulu lweyi a xidoropanini xa Praia Cabulen hikwalaho ka kuva na kusungula a ntirho wa kuva kutava ku thwasisiwa a titlhari ta munti wa tabda humela no phakelo la michikitelo hi xiyimo xa swifundza swa nivaka xifundzankulu Gaza. Na ku endleka leswo ntlhanu wa vanhu ni wun'we hi lava va luzeke vutomi hikwalaho ka mavabyi ya dzedzedze eka ntlhanu wa tin'hweti ni yin'we ta rhanga ka lembe leri hi nga ka lona lana xipimo xa ku tlula 13 ya makhulu ni mune wa makhulu ya timhaka hi leti ti vonelaweke ya swibedhlela swa xifundzankulu Gaza na telana ni mavabyi ya dzedzedze. Nhlayo leyi ya timavabyi leti ti kumiweke ni mavabyi ya dzedzedze eka nkarhi lowu ti komba a ku khwela hi ku tlula a 100% na ku fananisiwa ni nkarhi wo fana lembe ri hundzeke lana a u byana ta dawo ka Gaza yi voneleke ku tlula a 10,000 ni kulu rin'we ni 200 ya tibatwi hi dzedzedze. Hungu leri tivisiwile hi murhangeri wa ta dawo ka Gaza loko a vula leswaku va nhlayo leyi yi ta na yi komba ku kupuka kambe eka vanhu lava va luzeke vutomi hikwalaho ka dzedzedze. Mulavisi wa simangu a hlamusela kambe leswaku va kuta na irixikarhi a xifundzankulu Gaza a ku va ku voneka ka masiku lawa a ku va ku khomiwa vana tiko ni mavabyi ya dzedzedze lana ku lavekaku leswaku va ku landziwa a ntirho wa ku va ku ni ku tifikela. Utwana ya ta machapu ni bindzu ka Gaza yi tsatsi ya tikombo leti ti tsaliseke mayelana ku va ti kongoma eka nkhuvo wa ta vuxavisi fasin ka maputsu u nga ta va u endleka vhiki ri taku mayelana ku va va luka maendlela mantshwa ya ku va va ti kombisa hi ndlela leyinene. Fulgencio Novela i wa u byana ta machapu ka Gaza loko a byele Radio Mozambique na a tlhamisela leswaku va ku kumeka eka xifundzankulu Gaza swelana ni ku va kambe ku ta va ku hlotiwa vanghana vantshwa va yelanaku ni ta vuxavisi lana Novela a hlamusela ku leswaku va ku ta va ni a nhlengeletano lana ku nga ta kumeka ku va rhambiwa va tikweni ni handle ka tiko kambe mayelana ku lulamisela a nkhuvo lowu hi lana xifundzankulu Gaza xi yimelaku leswaku va ku ta ya kumiwa a vanghanu hambi hi ku va ku paluxiwa leti ti lanaku ni bindzu la ku lotsa kota a mapulangu xifundzankulu Gaza lana ku kumeka ku mapulangu ya ku va ma nga va ma lotsotiwaka ku va ku bindzuriwa swigotsi ku hambanahambana ka swona na hambi hi swa ku tshamela ka swona vatsongwani exikolweni hambi ku va mapulangu lawa ma nga va ma xavisiwa a handle ka tiko. Nakona hi lana Fulgencio Novela a hlamuselaku leswaku va eka nkhuvo wa ta vaxavisi nga ta va endla ka vhiki ri taku leri ri katla a xifundza xa marakweni xifundzankulu Maputsu ku nyimeriwa leswaku va ku ta ya paluxiwa a ku kumeka xifundzankulu Gaza eka mapulangu hi mpimo ku va ma ta va ma londzuliwa. Nakona ku va hi ta gemet a mahungu ya hina hi kuma lawa ma vulaka leswaku va xifundza xa Limpopo ku ta na ku khupuka a nhlayo ya vanatiko lava va twisisaku ku va ku pumbeka a ku voneka vukhinyavisi ndhavo liyana. Nakona hikwalaho ka ku va loko ku cukisiwa eka tinhlayo lembe ri hundzeke xifundza xa Limpopo lexi xi nga va xi komba ku yetla hi 20% ka timhaka ta vamamani ni vatsongwani hambi vaxinuna lava a va ta na va kumeka na va landzata vukhinyavisi ndana ku voneleke a xipimo xa ku tlula 5,395 wa timhaka na timbirhi loko ku fananisiwa lembe ri hundzeke ku voniweke 220 ya timhaka na ntlhanu. Ku pumbeka loko ku voneka hikwalaho ka ku va ku va ni ku hlohlotela eka mindyangu kumelani ku va yi tiva ku vuluka mabulo loko ku tshuka ku voneka a swi kumbe a ku phazama lana hungu ri nyikeriweke hi murhangeli wa ta ntirhisano ni xitshungu nambe hi vatsongwani swin'we ni ndyangu ka Gaza loko va vulavula hikwalaho ka makungu ma landziwaku hi 73 i nga nhlangano wo ka u nga lumbe mfumo machiwaku hlayisa
na malanziwa eka swifundza swa Limpopo njongweni na Mandlakazi. Mungisethu ive mahungu ritsela man'wana hi nkarhi wa ntolovelo.

N'hweti a ku ne vonaka ka kwalama ka basa handle na mbe ku ri vusiku 22:20 ta 10 minutes ku va hi kuma matimu ya siku ra nyamuntlha. Ndza ka mi nga xi kambela Majid Musa.

0: nge yi pfaleli mbilu kempela hikuva yi fika lomu hi kalaka hi nga ku alakanyi 22 na 30 minuto swi nkarhi wa ku va fikisela matimu ya siku vungiseri byinene.
1: Matimu ya siku.
2: Vinseshka agosto, kukulungeli wali siku la shidoropa na shaki siku, ashifundaja zavala, ashifundza nkulu inyambani. Shidoropa na shaki siku, inda wali sima shunene, kashi yenge shawienzi. Nakona shidoropa na shaki siku, shini matimu makulu shunene, eka unanga la timbila. Timbila tinga ni shiimu, shali sima shunene, leso hivulavule shiimu sha matiku hinkwa ya misava. Tani hilava vatlamuselaka vavula leswaku avitula ku kisiku litekola ka nyimbu wo karhi lowu nga chiwa leswaku xisiku sha mind ni maila. Leso hixiputukezi swivula leswaku andzava lowu u cheriwaka maxalani lowu u nga ri karhi u bika a migwalu ya ku hambanahambana leyi nga bindzuliwa nakona na yi tirhisiwa ku ve yi endla vuputsu yi nga byala li kumekaka ka ndhawu liyana. A migwalu leyi a yi va yi kombisiwa ka vaendzi lava va nga kumeka eka miganga liyana hikola ka ku veni va endzela ndhawu liyana. A xidoropani xa Kisiku i xin'we lexi kumekaka mugwanqu wa xitarato xikulu xa tiko nga xitrada nasional numero 1 laha xi kumekaka aka xifundza xa Zavala leswo loko u sukela dzongeni na u kongoma n'walungu ka tiko leswo eka ncencahi na u kongoma a Maxixi.

0: Aviancha Martins, nomuluke hi fikeke kusuhi swinene na 23 na 30 minutes nga khambi ra ku va hi ya ntena National Radio Mozambique ku ya ku fikisela Ultimo Journal. Swileswi ku mingiseri ku xuvela vuyiseri byinene ni ku ya mahlweni ka ni mintirho leya Radio Mozambique ta tlhangana ndzeni ka 30 timinete ku va ta salisana. A wu peleni.
1: Sempre projetando Mozambique.